0: Radio Sapientia.
1: Sharing wisdom with you.
2: Ima na mbufodo, ndi mada na yama, ititita hasi agucha. Bia kama mbufonu kwa sige uto oseme. Lanya, ubuwa onye mwe mnara hura. Nge mi hufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawere ohira ame, auto update. Kanyi chere, kote nje ige. Mm-hmm. Nkave izubu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwekwa nzidi. Oberogi, onye mwe mga abanye ge 3. Ehe! Obanye go, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko dia Bruno na ze use ha. Ima kona mo atori ima ihe nini neme online. Ngwalanya, ki hud nubogi iti mo tata.
3: Jireke, tata mse rubu agula.
2: Gini ka ngwari unu?
3: Sanya ki mirio, ka phone gap ime obule nelu data ge. Tia yana auto update gi, lemo onwere app ime prezoro na kukune rige go. Mecheta abo nge nana ye use, mbobole iti yere data na phone gi.
2: Mwa, ako phone gambo. Obro ni dozi data go fuma, miaya, fichono.
3: What you turn a data guitar? Leave it 100.

0: opele mo na abọ otu ngaji unyi na nnu
1: ah ah o gini ki na agwọkọta gini mere unyi ji jupute ebe niile
0: o be

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgwọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Ose etigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o tinje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gị E3. Ọ banye ego m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị izi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ mkpu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime brezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Wait, before you buy that multivitamin, ask yourself, did they give your pikin a complete nutrition?

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka otu nje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego nga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere apụ ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

mkpebi a nwere ike ime ka esemokwu azụmahịa dị n'etiti mba abụọ ahụ kawanye njọ, maọbụ mee ka ha laghachi n'oche mkparịta ụka tupu ụtụisi ọhụrụ ahụ amalite. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka iji ewetere gị akụwa nke taa n'isi njedebe. Tupu anyị apịachie, gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu enyego nkwado maka ịhọpụta mmadụ 26 ka ha bụrụ ndị isi oche nakwazi ndị otu bọọd ngalaba ụlọ ọrụ 10 nke gọọmenti etiti. Ka ọ dị ugbu a, Isaac Fayose agwago nwanne ya nwoke bụ Ayo Fayose, onye jibu ọkwa gọvanọ Ekiti steeti, ka ọ jụ ịnabata nhọpụta ọhụrụ ahụ e nyere ya dịka onye isi oche bọọd nke ụlọ ọrụ Rural Electrification Agency REA. N'Anambra steeti ka isi wetere gozi na ụlọikpe High Court nke Anambra steeti dị na Ogidi ekpego Maazị James Mary Onuora, onye kwaya masta n'ụlọ ụka ikpe ma tụkwazịa ya mkpọrọ afọ 25. N'ikpeazụ, onye kọmishọna ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii nke Federal Capital Territory FCT bụ Maazị Ahmed Sanusi enyego ndị mmadụ ji Abuja mere ebe obibi ndụmọdụ ka ha ghara ikwe ka onye ọrụ uwe ojii ọbụla nyochaa ekwentị ha mgbe ọbụla e jidere ha n'okporo ụzọ. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akụwa a bịara gị Siremachilu ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ntụtụ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ogodike bụ aha m. Daalụ nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

Do woji ari ko nya ko bosito nya oji akia jogwa ndi police na neni police station neni police station koje se ya bi ko na no me ba unu na trouble ha mu nwa bo Mrs. Dima Ebere obala afili anọ na sa 47 years onye me ka malu bo unu na ekwulu Anambra State Police Command SP Tochukwu Ikenga onye nwa kubuli Nana chongwa ya chono ujo talipia unwa oku ya. Mweta nwa anya ajilizi ya ke ya sifane ye. SP Tochukwu Ikenga. Wesi nage bulizi nyabi ipe gabana State CID. Ya State Criminal Investigation Department. State CID oka. Keje mebe nyucha. Malu kesi jile talipia unwa tuwe fiyiz. Pena chomi iyo gibo nye nkuzi. Biko wanem. No, ndị na-achọ ndị ga-anwụ na fa n'aka rikwalụ nne nke ikpeazụ a ha ekwekwa na ka ọ bụrụ n'aka ha ike mkpụrụ obi nwatakịrị adị 12 years zuru ike na ndụkwa amen.

ọnọ na n'aka ndị unu ikpe kpesizi anyị ikpe ha anya malụ ife ekpetara anya bụ ikpe onye ọzọkwa bụ chukwu ume emenike onye bụ nwatakịrị dị arọ asatọ ka ọ dakpo n'ụmụ ojibe anyị ha ekwulu nke a na izu ụka gara aga ike egwu ọzọ bụ ọ bụrụ na icheta nwata nwanyị afọ gbulu ọnwụ ya na wọrị ka nke onye bụ akụkọ emere anyị kwulu n'ebe anyị ka anyị n'ụbọchị Friday ka efe meenụ nwata nwanyị a chọọ inwebe ego na intanet o wee fụ ofu onye na-ekụzi ka esi enwe ego na intanet eji odogwu asaba wee malụ ya wee yọọ ya si ya biko onye akụzielie ka o yi esi nwetaba ego na intanet odogwu asaba wee si ya bịa asaba ka ọ kụzielie ọ bịazie asaba ọ dakpo nwata nwanyị a kwasi ya iko n'ike nwata nwanyị a gbara afọ iri abụọ 20 years nọọsụ ka ọ bụkwa nye nke a bụ onye nwoke na-aka akpaburu aka mbụ maka o ji aka ya mee vidio anyị kpọọ vidio ebe a na nwoke a na ọ gwakwara ya na mmadụ aka akpari ya aka mbụ o wee jekwasị ya iko n'ike nwata nwaanyị a wee si n'ife onyonyo a afụ na nke unu na-afụ nkịta a bụ ikpeazụ unu ga-afụ m na m egbu onwe m ozugbo o kwusili ya kwuo onye melie kwuo ife emelie ọ ṅụọ snaipa nwụrụ ọ bụrụ maka ya ka m ji wee kwube ihe a ife m ji wee kwube ihe a kịta a bụ ọnwụ si ya onye ọbụla na-ata nwoke amelie ife a ụta ma na-enwere ofu onye afọ onye a bụkwa ife anyị